0: gano na maulira gensonga uwano kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Aba taxi mu municipal yebujiriyeyo baliko bante kyakolebwa kubasubuza kuba tola ku ngudo netwe kikolebwe ne kudi taxi edademo kuingira mpaka isenkulu omulondo wa district ye Buvuma aliko baje no 7 inti buchanga ina limwe dambuyinza talonda ku minister ina kuva mu district ya Buvuma kumukuziguno abe kuni kyakolawo iba wa Justin na Mary yawambi boluna ko lwigulo bitongo libikoma idemba bakalukutegerekeka avideo ya yogera ya tukobele mbele bayabaide ni nsonga lwachi ademi okuja kupolisi okuigula wa musango goku mkazi wa kubuzibu hao agonaga ndi manji kuredio yo nigoli joku ulida kudachika isatwe degeni sawa indale yencho again songa Johnson Mwanguzi ni nzali joga soma. Abavuzi ba taxi municipal ye Bujiriyeyo ba video basaba omukulembeze w'eiwanga n'abatambulira ku ensonga nti ekyakolebwa ekikwekweto okuboneka nti batula abasuubuzi ku nguudo n'abali bakola mu ffemi n'amateeka n'ekitaalo ekyo ekiba kikolebwe ne kuba di taxi edadema okuyingira mpaka bano nga bakulembeirwa mu isenkulu ye municipal ye Bujiriyeyo ba video batukobera nti abavuzi ba di taxi municipal ye Bujiri abandi mpegano beerema era nga sawa ya nkampegano niyo bakoba kukuboneka nti bengeza taxi de mu nguudo kuingiza taxi de mpaka kino kyo bakibonerera langa ekibonerezo kyokka bano nga bali mu mboozi n'ebifo eryako baumalu bakoba nti di taxi edo edemerera ku nguudo n'erisinze kuviira ku mize mibi egiri kweyongera mu bavuzi n'abakola mu di taxi.
2: President Museveni nga bwe yasazeewo n'agamba nti aliwo okuyamba bannayuganda nga bwe yaggyeyo obukyosiki bwona ku makubo tusaba atuyambe n'abantu abali wabweru nga tukola omulimu gwe gumu ogw'obudereeva bavuga emmotoka zaabwe bazize munda tukole emirimu mupaaka y'ebusi ya wano emmotoka zireeta obubenje ku kubo okwo lwakuba tulwera nyingi ku kubo na zino nazo nyingi paaka bateeka wabweru naye ate eno paaka bagizimba
3: ja tuyamba ffe n'abannayuganda tuganyulwe mu bintu byaffe
4: kwatireko ku mirimu gyaffe egya taxi nti amafuta galinnye abantu tebali tutambula bulungi nga tutambuza bulijjo.
1: Justin Namere ombaka parliament ya beri akamala okubebera iro bye ng'ombaka omukyalo w'ekibuga ekye Masaka olunaku olw'eigulo eri abagema mundu abamutwaire mu motoka ekika kya drone motoka eno gibabaire nga babwise number plate dayo yagene Justin Namere bamutwola kabaga we yabaire nga ategeka kabaga ke abakuboneka nti yayozayoza n'abawagizi be olw'okumala okutuuka ku buwanguzi oba okujja mu maiso okubebera iro ng'ombaka parliament omwiddufu owa kibuga ekye Masaka omukyala butini ono basobodde okuboneka nti bamutwala aye nga niye buli eno ebitongole ebikuma eddembe bikali kuba nga bivaayo okuboneka nti boogera ku nsonga eno twogeremu ku niibaawe ono nga ni Hamza Kennedy Nsubuga ava otukobera nti mukazi we bamutwayire nga nimwena alikupona bulungi kyokka yakoba nti yafuniyemu okweyinamira oluvannyuma lwa poliisi okulaga nti tiyafiireyo ku mbeera eyabairewo olunaku olw'eggulo.
5: Nziruka be mazo kuduka mbadde nziruka polisi njisanze evuga nge taina chemanyi nti wawe chibadde onenge badde mabega waffe nevuga netambula bulungi negenda ku polisi nange jembadde endaga nechinganyo genda yo nge mvuga jebavuga balagira ddala nti balina chebamanyi era ngambye mwengenda ku polisi njafundikira nange nkwatiddwa era nga mpambiddwa abaana babandi abatalina musango bakubiddwa amasasi abaana babandi abatalina misango balinyiddwa emmotoka eziwambye mukyala wange. Njagala okusaba President Yoweri Kaguta Museveni ebintu bino abiraba oba abitegeera kwamawulire gamutuusibwako abalwanyi be balinyirirwa nga balinyirirwa abantu bamafia.
1: Aingoluna ko regulo twayogere mu kuni Justin Namere nga yakaida malok bebira irobye ono yasobiza okuba nga ajja kuyamba kwino Genome 7 okulwanisa obuli obwenguzi n'obuli yake ono akoba nti Genome 7 emyaka gyona jona abayiragaza okuboneka nti alwanisa obuli obwenguzi n'obuli yake kyokka ngezira muntu naye namuyambako kali yakoba nti n'ebindi ku ebyo ebyamusikiriza okuboneka nti esimbawo okuyida mu parliamenti eyeyiwanga
6: amabe bulijjo bakwatibwa ko president Museveni aina ne balagidde ne bakwata kufinanga tuto abamu ba minister balaba

Bugwere's export babwe te big dog aswero kubanga taji kubaya tuto sakuda chekadi ni makumi yabili na ina edibile kubanga tesa wadi wele ebili do kunjo babwe ta big dog kamba tima maite alikuluri nga seba akati bugwere na singa kukuba atabe yo yabale kabuti alibuso gawano alikuenda ni wana be ave woke up ya je Kampala be mulimu uliroba wa

na bawala ngamu baire mutyaimi wakange mirimo jibuze ngamuli wakati wemi akabiri nomulala nasa netano aba BBH consulting group ngabali walala naba Irish recruiters ezana babaleta ile mirimo kuva mu company eya nunu bali kweta gabavuzi ba pichi abana avuganga ebintu bya nunu okubitwala mu bife byenda ulo ngaimwa musala gwaimwe gwabukaire bubiri na ekitundu ngakuli kuni commission ni bayenda ba workers abo balinga bakiyambi abayamba kumukutambuza ebintu nebigere ngaimwa musala gwaimwe gwakakaire kalala nemitwa lonkaga na munana sente dotamu diri obukaire busatu na ekitundu donka ngaiwo tambula oja wenogera sente ateni wobanga todiweza BBH.